0: siling panikyano tadaw ka ng mantad jam o siyam gisa may jam pa madamisa kaswagon.
1: Nga na biya doa sining misisot kaya menari buksun noan kasuaban bayna sining mata di Kindun F Benedict Gaman Sumulok sinusot kago sining mata di Albert Kimun bugus bawang suk ya. Menikuti tatan Benedict jam kasiam pada 4 menit kasaban san pagu kapisanan kasaban kuma dikyo di makikinao diti Radio Kininga FM kaya.
2: Ieng sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bahay na ako doon yung makopya ng kitag ka, minay kitig kabun engine lang.
3: Gimadi, oh boy. Yeah, oh boy. O saan nang gimat ko ngayon tawan, bahay na ko.
2: Hindi na kikopya. O saan nang muna ko ngayon tawan na bahay na kyo?
3: O, irinogi. O saan nang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy.
2: O tapat kopya. Ieng sila, harap po gawatan ko. Pyo kurugyat. Mingilo, hindi ko ngayon tawan, hindi. Daan ka sila.
3: Is no makasu sa intana po di handphone boy.
2: Iyo susa.
3: Meteorology Malaysia ka.
2: Malas so ko na kaila ko na dah malas ko na mangin tungin sila.
3: Malas o malas na po magkinawa na po radio kaning nga FM harap pun regyari.
2: Tay kya.
3: Iya harap pun regyari kapailan ko ngayon tawan orang mamaya kaning nga FM.
2: Pama.
0: Ruputan ko ngayon tawan.
1: Pisa na saban bay na timan ko palambos sa tiruputan ko ngayong ayatawan man takatada bay na habadam talo tulan ka anam taon doon na ribu doon na padam anam. Pinalabos mata diti na kopisan mangingintong taon Malaysia matikiti dapat watas panangkay ng sakit. Mantakiti na watas sa kinihaw kasaban bay na ay sarasam sa sarapan am negi tatuang kaya maninggarod miya pay tangus isa doon na kainan. Linasubas sa kawas talun habadam talo darja Celsius, linasubas asiriba. Doon habadam talo darja Celsius. Nabawan kasuaban bay na ay sarasam sa sadapan nagitatuang meningirud miya paitangus isa doon na kainan. Linasubas sa kawas talun habadam apat darja Celsius, linasubas asiriba doon habadam apat darja Celsius. Matikiti doon atas sa tambunan kasuaban bay na ay sarasam. Sa sarapan, maninggarod may paitangos, it is sa duwan na kainan, panang katatuang rumasami sa duwan na kainan. Linasubas sa kawas, talo na padam do darja Celsius. Linasubas asiriba, duwan na padam talo darja Celsius. Matikiti, dua tas sa tenam, kasoban bay na ay sarasam. Sa sarapan, maninggatatuang, maninggarod may paitangos, isa duwan na kainan. Linasubas sa kawas, talo na padam mapata. Siya utabi na it, linasubas sa kawas, talo na padam talo darja Celsius. Lina subas asiriba doon na badam talo darja Celsius. Ingat nga biya ruputan ka ngayong ayatawan man to katadaw bainag ya. Badam talo tulan ka 6 taon doon na ribu doon na badam manam. Pinalabos man tadi tida kopisan. Mangingintong taon Malaysia man tadi tida patuatas sa padang kainan sigit. Alansan na kanod ka pailan ang negi kapasarahan. Ampon si Goto kakalkodot miyang paidahay hitid Radio Kininga FM. Arali wayar kata jam ko siam talun na 4 minit kasaban tapi nai arangot gatang degata mon to kata daw baida.

0: listening to Sundowner Miss.
1: Kausalin bahan boros susu.
0: Akal mo kinuhaw. Siam na pa na mapat. Titik turu meka.
2: Engkara biasa ini dalam kota-kota itu dikiam menikmati tatan beneti jam pasiam apa atau pada 6 minit ke saban. Harap pasan naramitku mantadi di Facebook ini FM kia. Mantadi Andong Juni Slime. Kopi senangan ke saban di JJ. Anu kabar DJ Alansan Penli das kasari sundong nakarasam. Tasapa ko niyab kia DJ ka. Oh, alidas tumad di Andong. Alasan lagi kumadi naliudan tabayan na pa da kayo ginawa kyo kadiandong siya kumada kayo ka ba DJ kirim salam na pakanta kumatayin saran tambulot kina FM kyo ka alasan alidas ngay iyalah kasigi kadiandong iti kyo amiririn na lah harapulan ko DJ soro pa lah punsi kyo kasiya punsi ka na kumada kaandong to nakasaga adat pinapatad pasan mediti the Facebook. Umadi ko dito haro Facebook na pinay, kada di ko ilihuay. Main tong Facebook iti Kininga FM hebat syok niya, kya? Haro post ko dot video, ang mila ko dot papatad pasan nagi kumahiti. So ay kahiti WhatsApp kin FM, mantadi arini majanun. Hi DJ, kapisanangan tadaw suti kasi. Nuno ka para tamalut ngay, kasi agya. Asa po rasam di kasadap DJ ngam hila kahit pasar malam ngam ngami kahit hila pasar malam ano po di tanu ano ka o oh, tabayan na pakiari ni siya udah kayo kyo siyan nagyaki ito binay ba DJ may po kawago opila po po ni sining manta di James Husin James madating kanihab ka ina kasalimaw di kanihab ka piyamulutan asado piswayan. Aku kuna dia seroi tajuk daw kasi. Punsi kau, punsi kau lagi kumadi ka hari ni. Tepat lat tulul lari ni. Ausin James Semratin kaposian as kaposian kaposian asadu biswayan kak ya. Kami na pentinga kaposian di lain, kamu lagi kaposian di baina asadu kopia biswayan kak. Am kumadi kau di anantakan daluyud di kenihab kita tapi nai. Nakataguang daluyud tapi nai siu dah kayu. Lansan da da kainanas kago tituwag am audi kago rumi ka talaluyod ka tapinay am kumadi ko di pain ingian walay kya i disan disan teki paras pira sa bawang tantan na kayo ka tapinay kasari takot mingat ingat kya au elan mati tapinay teki kanihab nga au kapi elan kya dalabi pala di tanah katuguang daluyod pananghitid kaningaw malasan dadat at abay ginawa at ako taguang dat kablingkangan ditig ya kabasan ang dat mata ko po niyatit sining pinikano di Arin Majanun Husin James Semratin kapasin asado pisoyan sa tengah ko sining mata di John Dotis ritan dat pipusan di kasusuni kini FM kuhay aramay ba jam ko siyam apat abadam siyam minit kasuaban.

0: Kinangaw Pasilimbahan, Moros, Luzon, Kinangaw FM.
1: Ara to kago pagilangan ko kaya tapin ay karet diti tamunulo daraha kaya. At ano ba na habada matalo tulan ka nam toon doon na ribu o doon na pada manam kaya hara at talo kininan dat kapanulo dan daraha. Kumisa na pangahitid pasar tamo rancangan belia suk. Patimpun di jam ko siyam ko sa bandite no mapupusan gisa marikita jam ko isa sa sadapan. Pumaduan na pangahitid perkasa hotel kaningaw. Katimpon na jam ka siyam kasaban gisa marikita jam ka duwa sa sadapan. Ang kumatalo na pangahitid perpustakan ipdas kaningaw. Katimpon na jam kawalo tulo na padminit kasaban gisa marikita jam ka padam duwa tangadaw deteno kya. Amtanaw suwab tabi na ay harakagwat duwa kinayanan kya. Ada titi takapanulod ang naraha kya. Kaya nanda tumunulod daraha. At ada swab hapa na mapatulan ka nam doon na ribu doon na pada manam kat kapianda tatadaw katuruk ya. Umaysa na pangahitid Persatuan Suka Gakkai Malaysia. Kaya nanda pangahitid Persatuan Suka Gakkai Malaysia. Jam ko siyam ko saban gisa mara kita jam ka isa sa depan kya. Amkay na napagkumadawa nga itid gereja Basil Keningaw. Patimpon da ta jam ko walo talunapad minit kasaban gisa marikita jam ko hapadam doa talunapad minit talib tangadaw. Kadaw swab ya. Kadaliway tapi nai kumadik yu di narikata timpo da tumunalo daraha. Tadaw baida hara tolu kinainan tadaw swab hara dua kinainan dat kapanalo dan daraha. Bahama makinang ato pagusining kaya sining mata di Wilson Malong.

Inan Rosita na andahangin to ra kampung Tinanduk dera kecil Pagalungan. Kono bilin ko ra anak-anak ang pahaka tu bahuratu aswang pahuyuman taka ra kono kinabalo onsoy anak ra kasikatan no kayahan taka. Kono nga angalap ra sumambung ra sikul mo yun ra bidang no tivet, kono pertanian, kono hino ang langus no sikul hito na po ang ibit ramiyon akalap ra kinabalo onsoy kono ra randalom no business kausahawanan. Di aswang nga o mawalin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum ra kasingkatan no kayahan khusus no ra randalom no business hitula. Jadi kono po itaka ra sambit ra randalom sino po business sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili itaka bahu apa yang talang rakolayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong ra kolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinongkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut manggunatip aywit taka kasuku ras oi kepamahunan. Jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino. Jadi alam sanau kono akau mingkoto ran dalam no kayahan ang hili taka asusungkor ang iwit taka singkatan no ulun taka.

Yo pa haga kan sen datangan uro am kan sen anting asrama yun. Am ko sana pora jam ka sa ratangan uro ari ngotaka ahonu pamahunan. Am rino patutuno ko pira mayun lohon gatara oro hitu yo hino oporam talu hari bulan sila ka unom ro ngaribu ro oporam monom. Lohon na susugata siyam nga ringgit siyam nga oporam roh ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade ka sa apat nga ringgit siyam nga oporam tulo ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade ka ruo apat nga ringgit oporam valo ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade ka sa apat nga ringgit tulo nga oporam talo ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade ka ruo talo nga ringgit siyam nga oporam apat ngausin sa kilogram. Am gata si karap sa nga ringgit oporam apat ngausin sa kilogram. Panduliyo ko po yo, loho no susugata siyam nga ringgit siyam nga oporam roh ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade ka sa apat nga ringgit siyam nga oporam tulo ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karo apat nga ringgit oporam valo ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade ka sa apat nga ringgit tulong oporam talo ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karo talo nga ringgit siyam nga oporam apat ngausin sa kilogram. Am gata si karap sa nga ringgit oporam apat ngausin sa kilogram. Aho hino pinengkual no lembaga industri Gata Sabah LIGS. Ampahaka karayus takapo antinges amang kiringo takapura rimbai ri Juslena Imbing pai pakulusoguang am sumunuhina bahu rimbai ri Syarin Amut Sapri nahambayan nangi vitrah pansuayan.

Yo ba ka kan sa na tanga noro kan sa na tinga sramyun am kan sa anga kan ra tanga noro. Am pa ka kaun mai ra karita noro pat oro angulo ang kirala non soyon soy. Huangon kan sa no inan ilain sangkola lamo am mai ra undang undang noralan. Am hinora koson on soyon soy yak akasukura ulion kapo am sukun. Ampa kaka paili rai mi nang itaravelin mo yon mai ra WhatsApp mai ra nombor loho sa siam limo valo siam onom valo onom valo. Ampa kaka rai sta kapang kinengo rarimbai mulau ko rimbai risal hera sale am sumun hina bahu rimbai ri Simon Sanduan oro pasi simpungan. Rayu sakaya ramo rakasalulaan rahu numurut pagayaman takau monsoy.

Ya pa kakarena jam kasa talung apur ngamini tra tangan warau hamreno akai takara inat tangan rimbai kalau sama impain. Ya hina ringo takari meri main nakalair sukura jam karu ramai. Ampa kakapeli raimion. Angito rabilin mo yun, mayro WhatsApp, mayro numbur loho sa siyam lima walo siyam. Onong valo, onong valo. Jadi pa kakarayo, staka po ang kining ora rimbay na kalair. Yohino rimbay busak nutonom, rimbay ri adini akim, am sumuloy na baho, rimbay intori awel apiang, sumbiling balay au.

Yo pa ka karo ino pa tutuna ko pera mo yon rondo aho pa nakara lumbak. Yo hinaulo na suangan na siya mo pa nakara lumbak a buli ka mayra kempen pa nakara lumbak. Va alin nun suav yo hinao pa rama patari bulan sila ka onom rong ari brong pa rama nom. Va alin ra gereja basel keningau. Into rajam ka balu talungau pa ngamini tra susuav sukura jam ko pa ram ro. Talungau pa ngamini tra. Tangan waro. Jadi pak kakak on asih hamoi panak lombak abli kamera kempen panak akan ralombak ba alin rah gereja Basel Keningau setitis darah sejuta harapan. Ampah kakak pasuku aku pilih nurangan taka andong jenis laim kan saya nyayok tangan waro DJ. Yau kaan sayan pengkonangan rion nang ito rabilin Ramo Mayra Facebook May. Ampah kakak buli kapo ang ito rabilin mo yun Mayra WhatsApp May. Ranumbur loho sa siyam limo balu siyam onong balu onong balu. Ampah kakak rayos takapang kining ora rimbay makisuayan rah tiluan. Rimbay ri antalu Jo Yusuf. Sumunuhin na bahu rimbay ri Veronica Mail. Nangku bayawan toh.

Yo bahagia karoy na patutunan ko pero min rondo aho panakan lalumbak yo hino. Ulo na sa ngano na siya mo'y panak lalumbak ah bali ka mo'y rapahon pantahaan kaningaw intora oro kasa sukura oro kalimo. Ra oro kasa sukura oro kaapat solo ra susuawin tora jam ka balu sukura jam ka oporam roh talo nga opor ngaminit sa tangan oro am solo ramay intora jam ka ruo sukura jam ka apat opor am limoh ngaminit ramay ra oro kalimo solo ra susuaw intora jam kavalu sukura jam ka opor am sa ra susuaw am solo ramay intora jam ka ruo sukura jam ka apat opor am limoh ngaminit ramay jadi pagka kau nasiha moy panakra lumbak abuli ka matong ra tabung lumbak aras ruo, pahun pantahan keningau, intra oro kasal sukura oro kalimo. Ampah kekarayus takapang keningau ara rimbai bilin kudion rimbai George Awa. Am sumunuhin na bahu rimbai